Libiwang, lobiwang ang oso. Baka tuwing tiki dang anyusu nanganing barbos ko po o fenpresi and atoda topsat na aloy sifu 60 euro. Dos daw sabi, dalek yochis barbos ko po nanganyusu.